0: Asimang poljen marakni sarenda salani rang kubakna sona manaha da omangban program kon asimang na watatskagen yan akashwani tura
1: Oi ruga mena sana rewa dut kontak ini skanya.
2: Plus F chin ko niga chimoi.
1: Ye plus F ni gumun on tisa tangat naman gen ma.
2: Nama siama. Jin salon a chani rang ko chaon. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aru chuong kepa vitamin rang dong jaon. Mandeni chanchian ko bilgiata, aru BN bimang ko banu mata. Uni gumun sa chani rang ko brion. Plus F chin nang kepa ko sa brevo. Uno vitamin aru ayin gnang. BN bimang ko mangrakat na aruan. Sing baljo ke rakina geta chani bos tu rang ko brion. Plus F ni chin nang kepa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni geta uyatenga.

Yan Akashwani Tura. Nasimaya Somayo Bollywood Melodies program kok nangs kanaman gen jona simana dung tang tang Hindi film mi gitrang khwata tinga. Skangpan simang I Love New Year film ni to chi nine ni ngapagit kok na sogen gitunga. Good nal ishq mitha.

Nasimang Bollywood Melodies program modung tangdang tang Hindi film git Jungkook na swinga da o tal film git ko simang knang skana man gen wan Richa Sharma sub aru Sukhwinder Singh ni ngapagit ni me samaj gai

Nasimana da amangpan Hindi film git ko ata tenga one Anuradha Patwal aro Kumar Sanu nirangpa Shukriya film ni git Maine Pucha Kudrat Se.

Asimang Howard Marak ni sa song tala atski trang kok na swenga da scuba ji ohan asmana de list station ni ko hindi ko borang ko aro jol jol scuba ji ni minute pong option station ni ko english ko borang pata tskha gen scuba ji ni minute khoni asima ya station ni program ang kok nang thena man gen yan akashwani tura

HIV service ni batra krikani ara. Ya service ko mangpa mande baksa mamungba champengani gri thurum dongrumani chi. Service ko mangpa mande ni jakhal gumun bizirang ko jakhal plani chi. HIV dongpa mande ni anshi ko sakupna unani chi. Aro magpa no dongmatengo HIV donga ode. Aro uko sumsaksoja ode. Uni anphak gumun bisa o. Aro bisa na sokhana o batra krikna matna.

0: la sima hejik samane gi drunk ok na sunak tam bana haru gi drunk maksana isman do sumu cha so ta gi drunk ok matani sumu ram bayan bu na ha ta so moy salni chi sabaji min kolachi arun gi ant sumu gban program unari banas kana one women's program a mich krani program na meri bat pauni katta program mu sarita armarak ni unigi sikni katarang ni gumna agana ni ko ida wan chink nans kana
1: Kode sarita almarak mga angni at siram de rangira do rengrin yung atsum dage mang tao de anga angni zangi tanga ni choko dakda ni anga tura takokrio donginga aro ang shegpa tonare ma service ko ka deba chungja chungja ni gaman anga ba antang misu samjak paleba antang thangne noktang ko chalaina gata antang ni dedrang ko forest kiani rango takchakna gata shegpa saksani takchakani de Aldo matani chungja, unig manang antang tangba misyo samsak paliban tani dirang ko ang atak saging ya, mana tepati ben bimang at sing balso kitong ang ude, sigpa ni kamay saksan ni kamay di chungja, unig man wisik maarang ba magpa saksak ni dirang ko ni rokani samsakan ni rong aldo matani rong atak sagan ko nang chong mota, aro andakin tao ba nga ang ben bimang at sing balso kitong gen samung ude, am kangsi misyo samsak paliba ang atak sakugin. Aro ang nidirang daw po rin na matsop na si pangaha, sunbat ka ba bisa? Iya ba bipam na po rin niya nga? Daw hazag ni kukto ko di biya pa matsop pa gin? Iya matsop pa ni jaman o de? Aro ang nagi unggen sa mga ba nga? Ben bima nga siyeng balsok yung unggen sa mga de? Misi samsak pala ko na nga de? Tontong kujawa? Aro makang si mga de takang kukin. Tiyala.
0: Na simang sarita malak ni unigisik ni katarang ni gumanagana ni ko kana sonak tamat aha. Tao jojo na simang, mother's milk is the best food for the baby. Ba ma ani sokan bi sana nambat kapa cha ani hua. Yani bi dungo, Dr. Ardina ke marak ni agana ni ko hai da wan chungkrangs kana.
2: Ripeng rang, ma ani sokan bi sana nambat kapa cha ani hua. Yani gaman anga na simang na kandake agana tinga. Bisa chie rang stahan aro deng ani ko matnani zakmano cha ani ko nanga. Ma ani sok mande bi sana isoli deng tang manca on gaman cha ani hua. Aro deng tang janggi genang geparang jedake matchu bi sarang na matchu ni sok, dobok na dobok ni sok, deng tang manca ong telai kapa cha ani hua. Wandake ma ani sok mande bi sana deng tang manca namcha cha kapa cha ani hua. Ia ma ani sok pachi uni dey kapana aro ma kapana mai mai namgani ko na hai ancheng sandin yang na. Namgani rang ala, ma ani sok yan tiktak namcha cha kapa gun rang genang. Tiktak namcha cha kapa gun rang ala, wan altua e hojong kakna man kapa matem ni sel rang, protein rang, carbohydrate rang, aro mineral rang, jadake calcium, sodium, potassium, chloride, iron aro gapan rang genang. Ia rang bisa ni dal ruruani na, aro ansengani na, aro belak ruruani na, namgani kapa rang ma. Umbak sabah uni BN nasan ngujan di bawah uni tak luring kepa tanung ni sel rang naba cak ani yunga aru anda ke bisa

Das man Juliana Marak ne gidrang ko kna sona ta mana hat al jojon is mira Christopher sama ne gidrang ko kama tang skhang ye gidrang ye na an ang ni ara ni thogo pa bol ni ye gidrang khoi da wan chen kna skana.

La sima Christopher sama ni gitram kok na sona tama na haru gitram baksana sima na dusu mun sumai ramba yanun bu na tau chigni ba jena sima Delhi station atat pa hindi ko burang ko zozok na sona tama gen yana kashwani tura.

Yana kaspani turan simang silong stesnoni watat kepa chkoborangko khna sonamat na ha da ona simang ya stesnoni watat kepa mathelani gitrangko khna skanaman gen aro dala thamona simang na havelson songma aru unidolni rangpa gitrangko ga matenga gitni khatta bichong rangara angjok manjo gatel saksasan jisu kristuan chasongni chasongna aro onbo bulkho blakatna da ona simang ya ganat kaman gitrangko joljol khnaangna man gen

na si Mang Leulin Marak ni Tarigaman kosi de na ni documentary features ko khna so na ma na ha da o plins mo manir gpa atong gitrang ko khnang skana man gen

Nasimang plains mo manirang pa atong gitkok na so naman na ha aro yagit baksa notice package program na dun so gaman sumoy ba yanon bo na ha dagdagsa ni zaman na simang manggapan program kok nang skanaman gen yanakas pa ni tura.

0: HIV Sabisini Batrakrikanyara, Ya Sabisiko Mangapa Mande Baksa, Mamumba Champingani Gri, Turum Dongrumanichi, Sabisiko Mangapa Mandeni Zakalgumun Biziranko Zakalplanichi, HIV Dongapa Mandeni and Shiko, Sakapuna Nanichi, Aro, Magapa no Dumutungo, HIV Donga Ode, Aro Kosum Saksoza Ode, Uni and Pakuman Bisao, Aro Bisana Sokanao, Batrakrikanamana.
1: Oi ruga mena sa narawa dud kontakin iskanya.
2: Plus F chinko ninga chumay.
1: Yeah, plus F ni gaman on tisa tangat naman gin ma.
2: Nama siyama. Jin salon a chaani rang ko chaon. BN ko, lakat kapa, mangrakat kapa, aro chuong kapa vitamin rang dong jaon. Mandeni chanchiani ko bilgriyata, aro BN bimang kuma no mata. Uni gaman sa chaani rang ko brion, plus F chin gnang kapa ko sa brevo, uno vitamin aro ayin gnang. BN bimang ko mangrakat na aroan, sing baljoke rakhina gata chaani bosturang ko brion, plus F ni chin gnang kapa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghala Shillong ni gata uyatinga.
3: Ongija jangbungbangani ko gipatnabe HIV yarangchi batrukrukna amja apsan charmani chi paikhana damsan jakhalani chi apsan bara ko jakhaldmani ba sakkabun ko dangthapani chi khakhet ko werabo kenabe aro sagaba mande ko muchinabe songsalo dongba sakantinan chinga khadungani ko aro naljokani ko na jothon khainga nangni sepang batkiba testing center ona riangi HIV ko porikha khaini bo aro thalbati werana gata National Toll Free HIV aro STI ni helpline number 7029 na kol khabo ba breakfreeindia.org website ona napangini bo.
4: Yana kasbani tura dao na simang toki house to hindi film ni gitrang ko knang namat gen aro da alatam Sony baratam ani gamen Sony baratam anti wat porong nga kada saksa mande ni rang kapa deng tang tang film ni gitrang ko kamatang gen aro ya atamo na simang Shreya Ghoshal ni rang kapa gitrang ko knang namat gen skang kapa na simang na Krishna Cottage film ni git ko kamatinga gitni kata bichungara suna suna.

Nasimang tutak tutak tutia film ni git kok nas wana mat na ha da kahani film ni git kok nas kana man gen git ne kata bichung ora kahani.

pot kame na simang nazar film ni git kok na so na mat na ha aro ye git baksa hindi film ni git rang ko ga mat na don so man so mai ba ya non bo na ha da o zol zol na simang ministry of agriculture and farmers welfare ni kisan bani ni baksa kok nang na mat gen

na si Mang Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ni Kisan Banini baksa ko kna so na manaha aru yarang baksa sponsor program na dun so gaman sumoy ba yanon bo na ha da ojol jol na si Mang Chet pa jiyong ahon di listis no ni wadat ka ba hindi ko burang ko kna so an baksa jol jol apsan stes no ni ko chat minute po nga o English ko burang ko bak na so na man gen yan agaswani tura.